ni sambula vinaka ni mata vinaka mai ni varo ronga tu mai ongo e nan onda programu ni vos waka viti radio viti manu tu horo fenua e na biau livliva ni mapara manu tu people's radio viva viva viva ama nan onda e vakanga vakealo Choneva tiki neindua kina tini. O tisu kena eleo ni Samaria. Erasarungoza no.

farisi na nona sarawai ira ka papi taiso taki ira tiko e leo vunga dhaki na tisai peli o chisu mai vei chioni. Ia sa senga ni vei papi taiso taki o chisu o ira tunga na nona tisai peli. Ni sa rongoda ungo ko chisu sangai beauty chutia ka lesu tali ki kalili. Kasa tiki ni nona ngau ni sala na loma ni vanuo Samaria. Samaniado saro chisu ke nandua na koro ke Samaria ka edhana o saika. E voleka ke na tiki ni vanuo ka solia o chekope vei chosefa na luvena. E tiko kina nai keliwai I cheo kope. Ia ni sao oda ena taumbali o chisu sangai lakindambe toka ena mbati ni keliwai ni rauta na tirika rua na kaloko ena singa levu tutu. Sangai lako ya ni kikea endua na eleo ni Samaria me lakitaki wai kasaka ua o chisu au kerea manda meungunu. Artou sa lako tu na nona tisai peli, me la ki voli kakana ki na koro e na ngaunoea. Sange kae wana e leo ni Samaria. E roa waka dhaba veiko, ni o kai chutia mo kere wai veiau, ni u e leo ni Samaria. Ni sa senga ni rao veira na chiu, me ra waka yangataka vata na mbilo, kei na itakitaki era sa waka yangataka na kai Samaria. Sangei sauma ko chisu ka kae vua. Ke waka wala ngā o sa kila, na isoli soli ni ka lou, ke koe sa kere ngunu tiko o ngō veiko. Ke o sa kere kere vua, ena solia veiko o koe, na wai ni mbula. Vosa ni tūranga la viti mai, ena wala tambu ni vosa waka viti, waka ndeo taka na South Pacific Bible Society, mai suwa, ena runa ndolu tini ka rua.

Kana ngole sara me nda rongoda ngai tutu ku membele tana misila. Membele tana misila na wilike tinga ni na zapuna imbele mbale ni mate ongo na misila. Na misila e ndua na mate mbimbi ka vende wavi wake levu karawa ni taraira na uombula ke ira talangana ngone. Ke waka o asudu sio wake tiritiko mai wake tiritiko e ate roa New Zealandi ni mbera na emba ki tinika viwa onusanga vulu ka viwa e rawa ni o tango maki mai na misila na vuna ni mbera na ngaunongo e asenga ni ndua na weni mate ni misila ka levu na tamata e ratauvi misila ni rasengone. Wira era sudu mai e na malio ni emba ki tinika viwa onusanga vulu ka viwa ke na emba ki runa ndolu ka va ka senga ni tiko veira na vakandirindina ni rua na izula ni misila ni o tia tinika rua na vula na keni imbali malekia ni o ti na nomu ya mbaki tinika rua na vula mbaki tinika rua ni o ti o ti mai kuira na tiko ni o ti mai na na mbaki veira na pepei ya eva tambaki ndo ti o na tutuko ya veira na pepei sara sivita mai na mbaki tinika rua na vula erna senga mbeke ni tango mai ki vakatau zoko o ira era sudu ni oti na mbaki tinika di onso vulu ka viwa ka sembere ni zula waka rua e na izula ni misila era senga ni rawa ni wakanda itaka ka ke a ratau vi misila e na ndona ngauna sa oti sa wakaturi me razula e na idula ni tataro vini misila na mams ke na rubela. E rua na iwakarau ni waini mate ni MMR, ni o tina tinkaro ni wula ni nona sudu, e tango makira e rauta ni diosa wulka diyo na pasende na tamata mai na misila. Na idula ni tataro vini misila, se MMR, e ana misal mampe en rubela e tiko ki na indua na itutuku vinaka ni vei tango maki ka sa wakayanga takitiko mai New Zealandi me teke vuhu mai na emba ki tinika viwa teo sanga vulu me wakayanga na waini mate keve e wakayanga taki e New Zealandi Sandy Kevin na idula ni tatarovi na MMR me tango maka keina kena sa man indi ke vi tiko e na venga ona tauzoko. Ke ona vuda tiko mo bukete e bimbi mo ndi ke ava niko sa tango maki vinaka mai na misila bleta ni na senga ni rao ni o zula e na izula ni tatarovi ni MMR ni o mbukete tiko. Na tau mate ni misila e na ngauna ni mbukete e waka lebutaka na waka lutu ke na waka suzundole. Elu nak mo wewe saki taka na ding ding ni vei tango maki ke ina nomu liu di vei ngaravi wakatina se lead maternity carer se healthcare provider na nomu uniwai se o dey endo reiviko na nomu